0: Yong no da tong. Oh yong. Tamo abo ba sik shiring shiring ba kasa. Abo yong lo gang ni nok han yong atong la sa.
1: Sabung kha. Oh, nang da. Tamo nang ani nok no shin koro ja ki jong kha ja.
0: Aw yong. Ring man shiring shiring ke ba. Ang na nok shin koro kuri jong kha ne nyai. Ma wan chu kata yong.
1: Nang le mo khepe sok pa ya balak suk ka hang kai ba. Ki sa sik shin koro na ni kolok kok no hale. Do aku nasuk di. Tamu ni bagi paymani ba aku nungsa cuk samurak datang sadi.
0: Yang, sini samung batai tamu sa. Tinang ni, medical science ni bagi kami tay amtai rogo guri guri. Sak mang ya panai rog datang hene nyai. Guri ui ma tong tereng mata yang.
1: Bahai sa, neng asuk guri ui berai mani. Tau sak jora korok sa sak panu mata mangka sa.
0: Mangka yang, tamu ma yang nasa. Tabu sak jora. Ani yakti korok sini mangka. Abu ni bising ga nong ni. Amca yokai korok sanuku.
1: Sababo. Aing dagi na dongoi master humani da.
0: Iyong bonu. Bo semonono bini sakmang yapar kable.
1: Bo sakmang yapar ka. Haike bo thimani ulokai tamunga chabina sakma.
0: Bo thimani uloda. Dongoi master jepru thuyo. Bini nokni bororok. Thimani logologino sini office thangai. Ma sainai ta. Sini office ni bororok bahaino. Khanamani logologino. Mal khung tubunyai. Khasi khlai ma phainai ta. Logologino. Gau mangka thunyo tulangui. Hospital jorani bisingono. Tunchawi ma rinyai. Abuni uloke. Hospital ni doctorok. Bongni jesa samung nangmani. Phanangmani jagawo. Bini abuno. Mangno tulangui. Phananginyai ta.
1: Bujika bujika. Haike yong. Neng tabuani nogo phaimani bo. Ano sak mang ya phana da hani singna phaimani no klai khnam le
0: hanyo yong nung chema wa samani tongla tai sha ka ham khlai nai wan sugui bujui nai gra na hno bahai cha yong wan sugui bujui nai khnab le tabugla
1: nai kha nai kha tam nai yang na ko khai nong ni chant ni dinang ni bagai abu je se ka ham pano sini hoda do phani bagai kha abu belai no saya siri siti ni sini do pha hoda ni raida o khai Thimani yaglo sini sak mangni mungsa mani phano tarui kalang manja sak ni jese mungsa karui kalang jakai ayang masingo kana khora kompangui asai hunjagu haini bagai ang sak ba thangla asuk chung chung

0: samuno tangi manglak abo khani srai srai kok yong
1: haike yong nung nini sak mang yapari hamani kok seble
0: hanyu yong dini sapakha sapakha thinang go tai mo hai sungsong ni kok anota sapachi di do
1: aw yong nung si saka hanke ba botirog ni bagi ang tai ni nor sapali ata do yong
0: abo se kok haike yong kok ba asung nong blasa
1: aw yong haike ang basa kata khulung ka yong
0: da hamdi o tai chasa kok khnagra de yong
1: tam bomti kok sa yong
0: nung ayang dagini o dong ma stani kok samani yong abo tabo do pha ha do chi dok jagli yang gei suang pati su gui tong kha
1: abo to tai tam khanya sang ba bini ri nani ri pai kha abo tabo do pha ha do chi dok yabo chi dok gui bo tai mung sa khanya kri kha yong bu chi kha
0: sonya tong go hai pa no no ma sa ka ta Sini dopa hodani rajaro bushuk rak saima khna bulyo
1: a wabu da hanyo da ko hake yong ang himka
0: da

0: Bye, no good. No cap grade. Oh, bye. Bye.
1: Shabo. Oh, Badul Siblasa. I ain't no gantiwang money baggy, Dodosha Hyman Liata. Tamsa, Pidiachu Pidi. Nantabu being a sucky Badulobo.
0: Oh, Taitamsa. Sagman Rinarong Nibaggy. Magurita. Tabugno. Nupayong. Logang Naron Pimanita.
1: Bye, Sakui. Babul is hang my yapana the gosh drink, I know.
0: Oh, ma. Belikerak. Goshia, goshia. Biang biang ni dopa hoda ni rogmi. Kogrox is how you can read tongue blanu.
1: And I know. Jumbos ha so good like her. Paiman in the car. Tangan is hampaka. Galangi tang to the shakman dog, bunish hamu upon langan in hene. Goshia. Gishapan goshi jabba ya.
0: Dako. A cogrog not on grassy by. Tabu, Nuslani cox says hagradi. Bahai bomb to inca.
1: Boronu huno. Ham ya. Mia said doctor's how. The mambo, backrang, salan in Angana Futabukai. Obono, Tabukan is hack as ugly a good one of money. Tonguja Shukurita.
0: Aboba Sagman Yapanerogno, man kissing Shinebai. Hayakeba, Patadis in Amway Paimana Hanaitane.
1: Patadis ni Paina Hanani. Abo, Sawish had a talk, Kanashik not a talk. Ani Nukuni, don't Kurish had a palid hoboda. Paimanoba, Abo, Paimanani cogia kui.
0: Bye, Nini cocktus honu tongo. Piaba. Oma hai bekrang rok patani payoi tuboi thepa phainani abo nungti angti bororong ni thani khe imang ni kok hai siklai uni da bai abuni bagino sakmang ya phannai bangnani nango bai
1: aw tei tamo khai sinai bini hamnai tongkha ba hamanu hamnani kari kha ba hamla kha abo no ta tei tamo sasinani ang ba wansu gu sipai li ata kai je mani ngana hai ni bagui nang khai kai miaw nu kumuina Aro kabui angge shadigo nokosi phaima paikha bukhungni bukhungni a hospital mang kilege tong lai khebo ung lai galak bla hino long nu khum botong bla kon je ke palo tong tin ang lang siwanta abuno da se wan chuki pai shisha hino
0: bai ni ne abobo kibi jagna ni le ko gyanu taitam khainai sungbo hani bagino sal phaike bigrogi ma tong lai ta hne haibuno kharok ta bai bai u borok sani hamai basana ni ke palo tong khai Hanya hamui basa wana. Naila, biang ni biang rongi. Mani pano hamui tangana.
1: Ah, okay. Naila legna ata bomo hai ang. Obo u shaka wa ato goi naiklai tong lai shimishi shai man chiu. Hospital lo, jasuk tori na hinchak. Tori naigra na ho kui. Nogo tu bugra ya ko tabugle.
0: Tondi, tondi. Om tikhana tona nangu bai. Haike bai. Ang tabu hingare shinai kya do.
1: Do.
0: Ayang zami hata yo kisha thangi paigra na.
1: Do kha ko kui. Iko, nora bogi sa naile dita, biang roga da man munno, haya da kui.
0: Abo da koksa, bai nung abo, ano sana nangya. Thangka do bai.
1: Do akon.
2: Maya le, o maya le.
3: Tam babo.
2: Nong ni tabuk tamuno ti se problem ngai tong hingamu.
3: Tongra de phai tongo.
2: Doki je sabegra la. Iko ni ni chusbo khana ni musung jago.
4: Bini kokti khe borok ba tabuk. Sal phai ke borok ti ni ti mangse borong ni samurog na bla sa.
2: Borong ni se doctor hingke ba. Borong ni sak mang bisung ta motong mananya ta hino.
4: Ah.
2: Amu simidi ba. Doctor ni logo